pe be se wa yen kan si ami ori e oni gbabode loruko Jesu ade angeli oluwa lo sinu gbobi ti gbogbo awon bandit ku awon mo lo ti o ko won wo lo gbogbo bi ti won gbo awon teacher lo gbo mo so lo emi mimo loruko Jesu si won le angeli pe yi koja lo nitori ku atajinde re lo si awon eniyan ile lo si awon omo ile eyin angeli te gbo loju ina angel Michael apolo se fun oloruko Jesu lo yo awon omo yi ati so to ba ile di ojo Tuesday gbogbo eyin omo Olorun patapata lajo gba we 24 hours lai ni je lai ni mu oja eni kan ni gbo ni church yin wa lati wo odi ewo moto bagi elevation kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen oni lojo kefa osu kefa odun 2026 ojo to ni apere gba ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e je npe omo benrin yi gbogbo sunna church na lati se gbogbo awon program gbogbo sunna church patapata ibe ni e ti lo gbo mi 77 motivance ani lo Jesus city eyin na ri bi da se ri kan jade lati ni e lo sibi awon sunna church wa wa e lo sibe won fun yin lomi 77 e lo sibe won fun wa lana yin ti won e lo sibe won fun yin sheet of paper ti mo so eni kan ni mi omo mo ko si e to ba sumo lu bi to ba wa o le pe number yi won a le juwe awon eti ba nbe ni tosi fun o bo gbogbo sunna church wa ni badan gbagi lati pad lati wo ode wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen in toju oribe osu ni kan na ni isele tin sele ka kini e le pe evangelism in ka so your number 081 1632 0023 e tun